0: rest fine fine ready.
1: Laro yi abes ni tu yebe yebe egbe oselu APC no ma ti ko oro kan I to je pe won ni Alhaji Atiku Abubakar won ni oro ti won so si Are Bola Ahmed Tinubu ibi ko ma pe Are Bola Ahmed Tinubu e mo eh pe ka ma la ko mo ni lori yo ti ye eyin da eh ibo yo ti yin dada a ma la ko mo yin lori eh boya kin so ke mi kin kan so eh pe Bola eh won ni bi ati opolopo awon oro kan re o to je pe egbe oselu ti APC won fi esun kan Alhaji Atiku Abubakar wi pe ah kilode e ti se ah aponle die die malara nfe egbo o ta ba wonu e laaro yi na ti royin to ba wora dada abres ni tupale ni yebe yebe laaro yi owo awon agbofinro ti ipinle Bauchi o o ma te awon kan to je pe won da igboro laamu o won lawon meji ototo re o to wa awon agbofinro ti ipinle Bauchi to ma ba won won ni

apa eso omo ogun bode yi to je pe won ri si wole wode immigration ni won pe immigration officer awon eso alabo to ri si iwole wode won ma ni won ma pa eso eso immigration ye to je pe won ma tun dana sun o ni ipinle wo Olorun oba mi sanu fun wa esa mi kegbe to mi enu se la wa o ni gbabe de rorun esa mi kegbe to mi mi eda elo lowo orilede Nigeria iyan owo naira ti wa gangan elo ni legbe owo ti ile okere yen dollar loni oda titi di ana to je ojo kejila ni osu kewa elo gan ni egbo laro yi da ba ma ti wonu e a ma tu pale ni yebe yebe bakana ra ne ipinle Oyo egbe oselu APC won ma PS kan en to je gomina ni ipinle Oyo gomina omo onimo ero Seyi Makinde won ni gomina wi pe nipa bi won ijinigbe ton ni o sese waye ni ipinle Oyo ijinigbe wo oda a je ke gbo eti baba nle eti baba loko eyan na lo nje be a je gbo laro yi bakana Mori eni ti o je bi minister fun olulu lewa won ma so kankan won kede ara won gege bi eni to je pe won o se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu

0: olulu lewa ni Abuja gangan baba labuja yen baba landlord egbo baba wonu e la roja gbabe ka tete lo si eka ti ipolo oja awon update yen po won po daada taba de eka ti ipolo oja ka lo ri lagogaje o ta ba wa pada de ka wa ma se kini ka bes ni ma mu leyo kokan ejeje laaro yi e ma gbagbe ba se ma nwi pe eyin na lanfani lati darapo mo wa o e gbogbo te nta papa te le dun gbangba pe nkan bayi ni mo nta e le darapo mo wa ka ma ba yin lagogo aje ka polongo e ki gbogbo aye kon gbo be na ni ke si mata ni warawara wa na ko olohun oba ni be bakan na e ma gbagbe pe e lanfani lati ma wo akedere lori ero ayelujara wo mi wo Facebook te ma wo live and direct bayi e kan lo si fine fine 107.3 lori ti eyo ero ayelujara ti Facebook de best ni lori app wa na lori app wa e tun ma gbo wa kere bayi le ma gbo wa nibikibi te ba wa em lavani lati ma gbo wa e ja lo calorie lagogaje calorie lagogaje kagbe kaje kosublu wa karaje jeun lagbara olohun be ni o ti ma ri eira ambo na
1: Opelawo, ore mi, oju re san dan ni gbogbo igba ni. Ki la siri ewa re. Anu ni mo ri gba food canteen ni. Ile onje ayo, ile onje itura, ile onje ajesekun yokoto. Awon to ti depe lo le iroyin. She rice le fe ni ewa, bread, amala, eba, tabi fufu ati bebe lo. Anu ni mo ri gba food canteen. Le o ti ri dodo lori ewa. Eja pelu pomo to ti pata mole, to ti mutayo. Ewedu to se regi lori amala. Iyan to funfun lele. Pele re ogun fe to se dada. Ma fe ti kuro re lasan ayafi ko lo to wo nitori a ki pokere mo dinu obe aye wa lati joko jeun laye ka to rewa tabi ke gba tekewe bakan na home service boye yin ni inawo tabi ayeye ati home delivery te ba fe ka gbonje wa ba in office tabi aye ka aye te ba wa ile onje anu ni mo ri gba food canteen lo wa ni 77 gbagobi ajele street aye toro itele ogun state ero e ba ni soro won niye 08066317328 Anu ni mo ri gba food canteen lo so pe wa jeun ayo ko si ma ra nu gba

Kolasat Hotel. Baba n sọrọ igbadun ajo to dabi ile baba sise ta lowo lowo eje afi igbadun sayo ka wale tura ta o ti munu ara wa dun ti gbugbu aniyan aye ti mejeruru wa jo si wa

bra e je ki menu kuro nipa ti eka ti awon ti osise ti eleto ilera yi eh iroyin eleyi na ni mo ma tun ri won ni ijeje mo pe lulede Nigeria won ni o to bi awon lulede

0: oda na e kaabo pada lati bi ta ti lo ri la gugu aje laaro yi o oya o mo ni ka ti ma mo le oko kejeji laaro yi papapa ni kin se o tori awon update na o po le dada mi o ti ko loju iwe iroyin ti punch o ibe ni mo ti ri o mo ni awon agbofinro ni ipinle ti bauchire o won ni owo won ma ba awon ta le pe ni gbajugbaja obaye je kan o awon omo ti gbegbe awon omo ti ranran awon omo omo lo omo wole iya bekun won ni to je pe won ni awon yi won ma nda ipinle yi won ma nda won la mu won ni seri awon meji yi won ni ni owo awon agbofinro to ba ninu ipararo to je pe o to ona meji kan to je pe yake jadu ti ipinle ti Bauchi won ni ibe lowo ti ba won ni owo ba won o ninu igbekale ati ri wipe won fo ilu mo o apajulo won ni awon kan wa ti won pe ni sarasaku togi awon togi o awon mo odara kan re o ti won ni pe won ni oruko won na pe ni sarasuka o sarasuka togi won ni pe won ma da wahala ale kaakiri kaakiri yake jadu gugu ipinle ti Bauchi wipe sugbon ninu oro atejade to jade ni ojo Monday lati enu eri ti o je bi alukuru fun ilese olopa iyen SP Nafiu Abibu o so Abibu o so ori pe seri egbe yi won je egbe afurasi ti won pe ni sarasaku youth won ni pe bi won ba wo bi kan omo wole iya bekun ni o ipe owo tin won tin mura lati ri pe owo ba won tipetipe won ni sugbon nigba to di bi owo ago mesan ogoja iseju medogun ni ale ni ojo kokanla ninu osu kewa itawa yodun 2026 itawa yi na won ni o won ni won ma da wahala le ni awon adugbo kan gege bi ejo je alukuru fun ilese olopa ti ipile na gege bi bo tin so won ni awon agbopero e to je pe won sise ni ibikan ton pe ni d division ni dustin tanshi pelu awon to je bi egbe kan to je pe won ni se pelu eto abo won ni ifosuwopo won o lo ma je ko se aseyori won ni owo ba won o awon meji kan afurasi to je pe won da igboro lamu won ni bi ton ba wo wahala de ni o ibi ton ba wo bayi ijangbon de ni o sugbon gege bi iwero yi bo ti fi lele bayi o won ni pe e wo omo odun me dogbon kan re yen 25 years to je awon mo egbe sarasaku won ni ohun gangan lo dabi eni pe adari won won daruko won ni Abubakar Adamu Kaliyu won ti gugu eyan mo si Zados won ni pe owo ba o gege bi won ti fi ide emule yen ni ipinle ti Bauchi gege bi eje n kuro nibe o won ti mu lo sibi ti imi esun imes jogbe dunle be na ni o mo wa ni ipinle Niger bayi won je mo pe awon bandit awon agbesumo mi ti bandit yi won ma pa arakunrin kan to je pe eso omo ogun ti to ri si wiwole wode iyen immigration officer be won ni won ma tun dana sun o iyen ni ipinle Niger gege bi won ti fi iroyin na lele won ni enikan re o to je pe won da no sun o won ni eni yi lo je bi assistant superintendent of immigration won ko ruko re ni Ibrahim Usman Babagiwa won ni won ma dana sun arakunrin yi ninu ikolu to je pe o waye nibi ti won pe ni abule kan ton pe ni Woko Village ni ijoba abile ti Bongu local government won ibe ni ikolu yi to si waye to je pe awon banditi yi won ma se kupa arakuri ti won ni won dana sun ewo eni ori yo odile e mo pe eni to ba muridele na oni o le royin ogun gege bi won ti so won ni pe arakunrin yi lo je pe won dana sun de bi pe oku e gan iyen fe le ma se kini iyen fe le ma le da mo won wa ni pe isele yi lo sele ni ojo kefa ninu osu kewa ta wa yi odun 26 ta wa yi gangan won ni ojo ona e to lo si tungantayawoko he oda egba be won ni ibe ni isele yi to sele won wa ni okan lara won officer na inspector won ni inspector of immigration to ye pe won ni ojo se ikolu si won yi won ni eh ohun ma se kini o mori bo o won ni sugbon bo se mori bo yi na o mori bo pelu ada won ni won ti se lese pelu ada o eh won ni won sa ni sakusa o won ni sugbon labe bo ti okori olorun ma je ki o mori bo won ni eleyi ohun loroyin ogun nkan ti oju won ri won ni arakunrin yi eto je pe won dana sun yi won ni won ti ri won ni won gbe oku e oku e yoku to jona ku won ni eh won ti se kini won ti se feru fepe fun ipe o gege bi won ti fi idi e mule loju iwe iroyin ti punch itibo mu lowo laro ye wo opopolopo na lo jade labe iroyin emu
1: ki e ka
0: laka siwaju eje nsare mu oro to ni se pelu owo orilede Nigeria e lo ni naira wa legbe ti dollar ti ile okiri gege bi ile ifowopamo elonibu iyen Central Bank of Nigeria gege bi won ti gbe jade lana ti je ojo keji la ninu osu kewa won ni pe owo naira osubu won lo subu yakata si 1332 naira 10 kobo iyen pa dollar iyen ni ojo Monday won ni lati 1331 naira 19 kobo lo ti subu si 1332 naira 10 kobo won ni iyen ni wipe iye ti owo naira to fi subu won lo je bi adorun o le kan kobo lo je pe o mo afise kini o fi subu iyen ni oja ti epa si paro eje mu royin leyin na ko to di pe ma fe ma lo won ni egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo won ti fi esun kan eri to je gomina onimero seyi Makinde o gomina ti ipinle Oyo gangan latari ijigbe e to je pe ijinigbe to se waye ni ipinle Oyo won ni pe o egbe oselu APC e ka ti ipinle Oyo re o to je pe won ni e bere lowo Seyi Makinde e bi lejo e ko wa jewo ko wa soro nipa isele ijinigbe yi to je pe o se waye yi won ni gege bi won ti so won ni pe won ma ji awon meta kan gbe awon meta won ni awon meta yi lo je ti osise ti Koko Research Institute of Nigeria CRIL won gege bi iwe iroyin ti Daily Post gege bi won ti ko won ni awon meta to je awon meta to je awon osise yi ni won ji gbe ni ojo eti ojo Friday ojo eti to je pe won koja lo ni agbegbe ile ise igangan won ma ni won ti wa ji won gbe o gege bi won ti so won wa ni e ma bre lowo si Makinde bi su se ku bobe se be o oda eni to te oro yi jade won ni eni ti o je bi akowe ti egbe oselu ti APC ti ipinle Oyo won ni ti won pe oruko re ni Wasiu Zadari won ti egbe oselu ti APC won ni won ni o ye ma bre lowo gomina Seyi Makinde wi pe e mo pe agba yi wa loja kori omo ti tun wo tagba ba ti wa loja tori omo ti tun ba ti wo aje pe agba di agba kini kan niyan eye mole yi na free bayi ki to ma lo won ni odun 2027 en to je minister fun olulu ile wa iyen Yason Wikere o won ni baba ma ti kede ara re gege bi eni ti o lede ipologo dibo fun are Bola Ahmed Tinubu ipologo dibo won ni campaign commander ni won pera won papa julo ni olulu ile wa gangan olulo ti lewa yen ni ilu Abuja won ni won ti kede ara won be ni won ni won se ipade papo po ilu egbe itun dale ti won pe ni Rainbow Coalition yi ni ilu Abuja won ti se ipade koda won ni awon to wa ni ibi ipade na won ni awon alenu loro ninu egbe oselu ti All Progressive Congress APC ati alenu loro ninu egbe oselu ti People's Democratic Party won gbogbo no ma jo kojo papo ni bi ti minister to tin so wi pe ewo lori oro ti igbedide ati lati je ki are Bola Ahmed Tinubu ko won tun wole so lele keje gege bi arelede Nigeria bi pe o ti koja pe party omo egbe oselu bayi le bi o egbe oselu bayi pe bi pe erongba ti won gangan lati ri pe are Bola Ahmed Tinubu won tun wole lele keje je n fele ki ma bi se lo laaro yi ki ma gba wa bi pe tola koni ba wa nu ba nu je e ja ma dupe lowo gbogbo eyin wa eyin ite n gbo wa be ni awon eto wa loloko ojo kan yo ma tesi wa jo gba pe le ba wa pade lawon ero ayelujara e le lo sori ti Facebook 551107.5 13 FM enu mi ago be na ni e lo si

kan baba le mu tin be ninu aisan ara kuro tabi ninu soro eyan kuro a ki fi kun te ba ti dodo wa eyan o gba card pelu 5000 naira ninu 5000 naira te gba card yen a ma gba marathon flusher capsule tawon to ti wa si mo se ri marathon flusher capsule yen gba nko gbe ni tori pe to ba fo idoti jade lara elomi yo ma bere pe se elomi lo ile igbonse yi yato si emi lori awon igbonse ti o jade lara onito a de tun gba marathon extra bitters se ri marathon extra bitters yi lati le ise gangan fun rara re ohun gan egberun marun ni ohun ni egbogi bile to ja si pe ta ba lo po mo ni o so ohun ti o sise fun ninu ago ara wa ta ba lo pelu oyin yo ma se fun awon to ba ni arun eje ruru ta ba lo pelu osan wewe yo ma se fun awon to ba ni arun ibalopo tabi obirin ti ela re ti o wa dede ta ba lo pelu omi agbon yo ma se fun awon to ba ni arun ito suga tabi en to nto atoju ta ba lo pelu ogi tutu tabi miliki yo ma se fun awon to ba ni ogbe enu tabi oni ran comfortability ninu eyan ta ba lo marathon extra bitters ta je orogbo ta mu si yo ma sise fun awon to ba ni aile se dede pelu ololufe won ta ba lo marathon extra bitters pelu adie yen adidudu o le sise fun awon to ni arun oju ti won o ri nkan to sumo nkan to jina si won tabi oju ngun won oju yun won oju npon oju nwu yato seni ti o riran mo o bakan na won ma se fun awon to ba ni arun inu egun ton ba joko won ni le dede eyin riro orukun riro ejika riro igba ya didun efori lai mo lai lo ndi won bakan na yo tun ma se fun awon to ba ni arun inu isan nkan rin kaakiri ara owo mi nkurere nkan ja mi je lara nkan ja mi je lese o le mo ka pe ko si eje nbe ta ba lo pelu ta ba lo marathon extra bitters lo orisirisi nkan ta ba lo pelu omiru yo ma sise fun awon to ba ni arun ponija apa kan osise mo ese kan osise mo ati be lo ninu egberun marun ni marathon extra bitters yi wa a wa lanfani lati ri awon akosemose wa awon akosemose ya se ayewo fun wa leyin ayewo yen ton ba ni kara ogun kan tabi meji e ka gbinyanju kara tori pe edin o ti ba awon ogun yen ke se diwo yen gangan lo mata most se won ti mo sanwo fun to ba mi ni aramu ta ba wa sa ayewo yen tan wan salaye awon ogun elomi nbe to ja si pe ogun ko lo need bo yo need kan to lo nbo pe ni diet therapy tabi exercise ayewo yen so fun wa pe arun to nse lagbaja yi ke se arun to bukata si ogun orisirisi awon ese tin be laye loni latara un ta nje ohun lati ko ije emi ati mo pe awon je ta nje yen nti won fin preserve tabi nti won fin se ko to dijije se mo pe o lewu ke se un tenu nkan ero nja ti won fi si ko si yo da wa ala lese elomi lagu ara le fi ma gbo awon orisirisi arun mi edun dunyan jejere igba kan lawon aisan ti o si laye atijo lo fi ja si pe ile se kale fa ba therapy gbe ju lati le eradicate gbogbo awon nkan wonyi lati le mojuto sawon aisan ta n gboruko re ti ma n deru bani ko to de ara yen gan papa lati le so di ohun gbagbe ninu agbo ara wa ti en ba de ile se wa gan eyin o ti ri awon orisirisi egbogi bile orisirisi fun orisirisi arun awon to ja si pe awon oju olohun atokunrin atobirin eje ka yojuse wa ka ma da ebi le obirin nikan ni ago ara taba ti saye fun wa o le so pe ntin so omi logboro ti so alobirin alabiamo di alabiamo ohun lo le omi ile san omi ile maki omi ile mato ni agbara bo se ko ni agbara o si le ja pe man bo ti alaboyun ti arabirin ton ba ti ni ajosepo o si le pa ise kan lo fa won ma pe mi ni omi na balance orisirisi oruko won ma pe mi ni PID won ma pe mi ni ovarian cyst abi elomi to ja si pe arunnu egun arunnu san ko le rin lati bi bayi sibe yen elomi a ma to kile to mo emewa emejo elomi oju elomi nsu oju engun elomi oju elomi pon ori nkan to jina si ori nkan to sumo gbogbo awon nkan yi ogun bile nbe tawon babala wa nlo laye atijo aye elomi a ma ja elomi a ma mi gulegule telomi ba bere bayi ati dide isoro te ba bi elomi pe kilo nse elomi o te le salaye elomi ti wa logun titi te ba dele re ero pe boya nta ogun ni elomi te ba dele re won le paye ni se latara awon ogun to ti lo ti kiniyan o sise ninu ago ara wa tabi ko mu kiniyan kuro e ma so pa awon te ra ogun lodo won paro ihun to ba he lara mu o sese ko ma ba bi lara mu awon je kada nbe to ja si pe elomi tun je oni je ka esan yen oko ninu ago ara tori pe be se fo kuro le tun je ni sinu ara yin so do fi wa ja si pe le se kale fa ba therapy wa gbin yen gbugbo esan yo ti ba se ta ba ti sayewo yen fun yin pelu ogun olorun gbugbo e ni o de ohun gbagbo e diwo si ti ba oja wa titi de a ni sadehun ka ma muse todun ni o fi pari a ma taja yen lo ni ediwo tori to ba kale to ba kako ninu adua ninu adua e ma fi ranse si wa ile se kale fa wa ni number 6A Babs Ladipo Street ni agbe road e ma gbagbe ni agbe road labule egba te ba ti de rap oil epo rap oil tabe te ba ti bi abule egba le se kalifa le lo ton ba ti mo be e pe

0: kan ti o jina sodo wa irufe awon ni be a le ma send e si odo won ti won ma lo gba ni ibe pelu oruko oniko osilu tewa ta le send egbogi ibile wa si ehe o si ko ja pe ko to dodo wa si o ti ni expire ko ri be to ran send e soke ogun gan ti e so rile de wa so eleyan be eleke to tun ko ni pe awon to wadu awon agbalagba won feren ara won se si mo pe tori wa lopolopo fi di arugbo tori wa lopolopo fi di eni tin lo opa amun mu gba ladura pe ni to ba le lo opa dodo wa kese wo le o to si tele awon instruction wa ti won si ra awon ogo ti won ko lo o se se ke lo mi ma lo opa mo yo jo panu to ra ni ero gbalode kan to ja si pe ton ba ti lo awon ogo kan lodo wa ki won to kuro ton ba ti gun ori ero gbalode yen gbogbo isan ti won ti o ti re ti won fi n fo opa si keta ise ise yen agbera
1: tabe to ti le
0: yo da fun yin leyi to ti le ti o se mo won pada so pa yen nu ta ti ri orisirisi testimony kaakiri to ba ti gun masaji masin yen yo ni ti won kokko lo ki won to gun o ko ma lo gbe amun ni le o
2: ebi mi na ni masaji masin le o yo ni ohun ti won je tele kun ko won to
0: ti won ba ti se be awon ni won mo lara gwa ara to pe nkan kan be le se khalifa ti aisha ba fe so ogun te ba lo laarin 72 hours ta n pe ojo meta ti o ba ti sise a te ba gbe ogun yen kale boya ke pe awon ton fun yin ogun yato so mi nde ba lo laarin ojo meta iyen gboro won pe alaafia ye wa sara meju ti jeta lo e awa ni nkan yen ni le se khalifa aba therapy so bakan na elomi ma ti lero pe ah se kini yo si lo aduro bi ti mo ti lo se ri gbolohun pe tun bararo inira ododo yen mi like e ki lo ri dun taro aisan tawon yen gbe wa sodo re ki se ohun to wu won seni to last dent te se re kan tabeni ti a abilu atekun fe si ti apa kan osise mo tese kan osise mo o wa tabeni to ja si pe irunu bo se fe san gbese omo lewe iyawo igba kan lo di en to ni eje ruru eni ti o control kan jije to pe n to ri ni nje ke se n to fe lo nje o di to suga o dogbe enu ni wa fe capitalize le lori pe ah olohun mu wa ah yoruba ni teyan ba wo warapa to ba gba owo to ba wo were to ba gba eje bo ba pe titi irufe omo irufe eni be yo pada bugije gbogbo eni ti ba se itoju eyan bo to ni se pelu alaafia ai daju koda ta ba ri ayewo mi pe ah ayewo yi lagbara ai ri be ka wi be
1: ebe
0: yen okan wa la wa
1: yo bi se ubon
0: en to wa gbe eje ruru wa eje wa rumo eje bere si jina se mo po ti disoro gbogbo awon nkan won yi ni se khalifa n gbianju atun cancel awon eyan an cancel awon eyan elomi le so pe ah won ragba elomi le wa office wa ti ori awon ogun wa ba se to te ba mu dede to se isoro in to n se fun o le ma so pe leyin ko latara bi ogun se se oju loyan ti o ni fun ni se ni fun ni iwo to si je okunrin eje amu nkan meji meta ni nkan to common te n pa awon eyan iwo to je okunrin o ma gbe ah bagba gbaja mu ma sele sele ni ah pele pele o beyan ba ti lobin eyan le fori se pese se forun se gbugba ara se ba ti lobinrin e ko kan na ni ma para re amo wo tagbara yen ti ku patapata ile se khalifa ba therapy ni awon egbogi bile kan ti o ma nji ara pepepe ti o ni it is not produced with chemical
1: ezo pe yawo eyan o de yawo n yawo
0: ah won be ngboro won ma be fo won ma be je won ma be tun se iwo kan ma sanwo le lori egun bile n be ni odo wa to ja si pe tokunrin ba lo pelu ogun olohun ara yen o ji pepe yo pada wa si bo se wa bakan na se ri soro awon fonu ta n lo awon to n sise ton lo system atawon lokada atawon to n sise ton rin ninu afefe yin do fi ja si pe arun oju o po laye lode oni amo eje kin so fun wa eje ka sora n ta fi soju eje ka sora gbogbo ohun to ba ni kankan soju ni ma n sise amo eje ka wa very very careful in ta ba fe lo foju tori pe ninu organ ti o wa replaceable ohun loju wa o
2: o si ma je pe ore mi lo ogun kan kan soju emi na fe lo
0: lara mo le da wa la mi le sagu ara o awa ni onirin aran awon ogun ta ba fi eleyi kun eleyi ibi tele ba sise de eleyi agbe idoti ninu to wa ninu oju ani ohun to le fo kuro ti o si di ohun igbagbe ke se ni ti o riran mo bakan na arun kan be ti won pe ni iju awon obinrin lo saba ma n se awon eya ma ro pe ah le se operation tẹri ba gbe dodo yi to ba je mo operation awon so fun yi o tori pe o soro lati risk life we yan tori n ta fe gba lọrọ ah o bibi omo ah pẹlẹpẹlẹ o ka ma tori n ta fe je ka ma ba n ta fe jeje bakan na awon arun kan wa bi prostrate. to se pe o pon lara awon okunrin si to ba ti pe ogoji odun
1: ma reti e
0: ma reti e itoju are eyan ni o fi ni je o dagba to ba se lasiko to ye ke eyan o ba ololufe re sasepo lo se gbogbo e na ko ni se lo entire case ni pada deun tan pada n wa case su ai case awon kan mi lagu ara odun ke ma wa sare kakiri bawo ni mo ti fe se bawo ni mo ti fe se yo ma wa rin kakiri le logun kan de logun kan as it means kan kan lodo wa e ri pe mo ka awon principle odo wa n to fi yato si bo mi ouna ni pe te ba logun kan lowo aiso pe o party toro se se pe to ba logun yen tan
1: ki o ni rise la
0: sere lagu ara ngba ta ba ni ko party to tun gbo polowo mi to tun pa todo wa ti je o lo fe ri ona abayo iyan ma wa fowo oru rose yoruba ma gbadura pe olodum aje afowo oru rose itumo re ni pe ka ma fowo nje ra ogun
1: o to ma fowo ogun na
0: o nje ka ma fowo ko ma yi gbogbo e po iyan bebe bakan na awon arugbo wa eje atoju won ta ba nfun won ni onje tan fun won ni aso eje ase toju won te arugbo wa ba pe wa pe won wa nbe kan won fe se toju ara wa ara won tagbara ba nbe fun wa eje afun won e ma ja ma ro pe e bi last week le lo bo mi awon ni won mo to nse awon ninu ago ara won awon ni won mo to nse awon ninu ago iwo na si wa lele awon preventive measure kan wa to ja si pe ki je karun ojoko sinu ago ara ninu e ni bi marathon ta so yen be ba ni marathon extra bitters nile pelu ogo olon te ba nlo lore kore awon arun kan o ti e ni raye ninu ago ara re e je ki mu apere yo kan wa kawun yo wa jami to ba di pare odun a fi anfani sile kawun yo jami ti e ba ni marathon extra bitters ni ile to ba di lale to ba si setan ti si nlo bi mo se fe salaye to ba ti bu cup kan sinu cup mi cup to ro ni cup lori o lo ndi won lori e ko ja pe ko lo ndi won to ba ti bu sinu cup kan dede to bu yen bu omi gbona si fi oyin si bi meta si fi orombo si bi kan si ko wa mu orun teyan sun teyan ba ji la aro ojo keji ito teyan to yo da mi kan pe bi opo lo ti o ti se wahala kankan gbogbo do ti ara ni o fo danu ala yo sun dada yo lalare okan re o bale yo si ji pelu alaafia yo lo fi se awon to ti lo marathon extra bitter won ti mo ti mo so yi la fi nfe alagbata yato si alagbeda ti won ma ko ni boki boki ta si ma fun won ni egba ekuse ti ma je ki ore onise ko ya
2: e wo e ko tori akoko mo fe ke tun ba mi tenu moro address won dada ati phone number won ni suta ba tenu mo ni ki jona awon elomi won mo bi ta wa elomi sire number lo fe pe ti omo bi o se pe e ba n pe address won e ba n tun phone number pe dada
0: gbogbo bi yo te ba wa te ba tin bo te ba ti le de abule egba ni le epo mobi legbe le epo mobi yen awon lokada nbe nbe fagba le gba wole abati o le gba wole agege le gba wole sengu le gba wole e sha make sure pe e de agbe road ni le epo rap te ba de agbe road le epo rap keke gbere pe en lo si le se kalifa tabi ke pe ro bani soro yi tabi bi yo te ba ti fe wa te ba ti pe ro bani soro yi a direct yin titi e fi de odo wa
2: 080 080 60 60 90 90 95 95 16 16
0: boya ka pe le kan
2: 080 080 60 60 90 90 95 95 16 16
0: bene e se ba gbogbo bi o te ba tin bo amo te ba nbo yato si owo te fi gba card te fi gba marathon flusher te fi gba marathon extra bitters te fi se ayewo 5000 yato so yen e mu dani e mu owo pere te dani te fi ra ogun yato si owo e mu gbagbo yin dani tori pe ta ba fun yin logun ti o ba se gbagbo ni be ta ba n fowo soya eyin le ma ri be o tori pe gbogbo kan gbogbo o ni se pelu igbagbo lodo wa ko si mewure wa o ko si megun te wa o ko si magbo wa o we deal with pure root and herbs without any chemical combination we are prepared in a hygienic environment gbogbo gibile to jade lodo wa tori ta ba le je ai fun yan je o tori oniko tori ola ni to bi en ba gba isan dodo wa a ni fikun baba le mu kuro aya so pe o ma lo le ni gbogbo en to ba lanfani lati de odo wa pelu gbogbo eti to ngbo mi ati agbara ti nbe ninu afefe ati ti nbe lara yin te ngbo mi gbogbo eni ti o ni wosan ti o ri wosan ohun ni o je ko de odo wa mo gba lara pe to gbogun ninu aisan ati eti o gbogun ninu aisan ati te ngbo mi ati mi ti nwi ko ni fara wa si gbogbo a ma re ti yin
2: e wo oro na lati gbo won ni ka ma bo edinwo si nlo ni repete ti odun ta wa nbe ti e pari ni e lase olohun oba gbogbo arun yo wo ti ba se ba ti gbe dele se khalifa ba therapy oba yin de be ni ko ni ba yin kuro nbe lase olodumare amore ti yin o arun kankan o si ni fara won kaluko wa ko ni fi se gbogbe odabo

0: bi te nko wa re wi fun wa atodun wo lorin ti jade oda kila mu jade laro yi nipa ti oro ti bi awon ajo INEC bi won se gbe awon oruko jade ti oruko eni adije dupo gomina ni ipele ogo labe gbese lo ti PDP o si dabe ni pe boya oju won fo oruko won na gbe yewo laro enikan ti wa lorila eja gbo hello
1: hello
0: e ba ka aro sa oruko imi te tin pe wa ololun ba wa to aba wa olukunle lati ayitoro e ka aro sa adupe o adupe o e da si laro yi
1: ki oro de o sele
0: hmm
1: yo won ri oruko adegun
0: hmm
1: oro ejo INEC
0: ejo INEC ni
1: ma te ki so
0: lati wojutu si oro yi se court gangan lo ye ko je ojutu si oro yi
1: ko je pe te si abili bi there are two parallel that can never meet awon meje ji won de joju ko kan je soro ko possible
0: ko wa si laarin egbe ti bi laarin ajo INEC ni ati egbe oselu keje je pe boya egbe oselu kan se egbe oselu kan
1: ibi ti ofin ti wa ni INEC ni ti o ti si se
0: Independent Electoral Commission.
1: It's not independent, it's dependent. It's not
0: independent. I got you now, Laroy.
1: Court,
0: Laroy, Baba, wa, olukule, eshe, eshe, fa, you know, Laroy.